0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ya koho lo vanon hala wavaheni ineneru ya nihikuno lilo. Tiwi echu ya renye ya kwanaka mahiku kumina tamna raramweri wanetanu iaka sojuli.
2: Serenye nihiku sinina.
1: Mahiku kumina tanu nararu amweri wanetanu ea kae konta ni masana matanu na sese ni makumeli. Nihiku ayariwe Karol Josefi Voitila. Elapo iyo Polonia. Ari papa anawili olampe yaka makumeli ni kinatanu na moha.

nihiku na nawili tiwi nihiku kumi na tan nararu aiholeli hamisa avahato muteko we ukaristia epoma yo maputu mukuma wo mashava opachere yakha ya ikonto pili olapa wa João Paulo wera ni makachamiho ntwa na wicheliwa yakha ya ikonto pili niki na tan nararu ari na murungwa paskwa ahareli hanan loko mukeresha na veha wenre omali hamisa yale Mwiwara makumeli ni moha, ni mitala makumararu ni atanu na pili, selapo yo Roma, wanihiku wanawili mweri wanese seya kene yele, elapo ya hakela michaka so hichiha, sa okwa wa Papa João Paulo anawili.

0: kumana nealipa uthiviliwe ni omvo kampiria epo mele ya vachuwapo, omurumbala ni omukuba. Eniha ya arivo vamtu kumana nivava, aholi alipa omvo kampiria uthiviliwa, ale tona mhusi ha mpiria mashkola ni achwa kena kwene. Ihana mi wahu sopa juwane pralahu elukulukuela.
1: Rádio Moçambique, Zambique.

0: espaços de notícia aqui na Rádio Moçambique. Despedem-se Gerson James, que esteve no direto, na reportagem, e Afonso Boane nos cuidados técnicos. Uma vez mais, muito bom dia e até breve.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Estúdio da Rádio Moçambique, emissora provincial de Zambézia, Chamo Tene, bom dia. Muito abraço a Liz Nichabu, Dabnosica Chiposi. Malabo Kumi, Matra Mararu, Amoiru Otanu, já que é 2026. E a Chibu Nifian, Limbi, Bampa Camil de Kumi Namuda, Namita, La Macumatana, Mitano, Bafna, Yoti, Ampado, Madrama, Aguilo, Alizu, na. Esgo na dime na kali ya jibo aisa pono Mozambique mpaka mili kumi opuni yozi na pro Mozambique na lizu na hechobo kumi na mita la makumeli mabasa a magani muradini mpaka kumi na moza wilando maputu ndina dime ya dupada za Mozambique na lebozina na lizu na esgo kumi na moza na mita la kumi na mitano mudiba mipanga za manu mamuro na maganyo kumi na moza na mita la makumi na mitano na kali mabasa ambaranyo dime abana kumeza ka sekunti na dabuno Motene nyo mnivurana muhima basa alizu na hechua bo. Mkani mambesi sumana ya gari ya dho upure upure ya vina dho teni warma uigurana amosambikano muzima. Meli bagara da silva lindaba na shuliposu lumaka nkapa na mazu. Yono weliba ni motene nyo mwenyoni dima ya alizu na hechua bo. Mambesi wa sika chiposi. Na chiposi na muzogu ya ndu wakarupa na wachobongu rumana nziru sika adimingu wali vavavavava na vina timilogo wa zumiwa balansina ngambuga wa alimadabo kibana zene sa masaka zene sa mulugu na mkana iyo kamuni zingi leo iyo la kunywa makamaka marabotene mabasa Radio Moçambique msopo provincial ya Zambezia ni mbebe ni makunu lapa achikwi zina makumatana mbini matana manai mangono ya kakamazina mbini makumatana na manai mungu na vina ni kwa tina mkuba mbamu afiemi hapa nubachua bo mrubala guruwe milan shalto moloko na chindi vini mbamu atemite na wisa ntisase inunufanya kana vina mlogo wa internet buwa www.erium.co.mz na zipado tine mnuguruna mabasa Arad Mozambique. Na mutabele gumi mutabele kalao mutabele vina gari yukana mabasa yukungampindu mutabele vina gari yodho munda zato tine si magumi ena iyo na mna propaganda zilibongesi kani mutamadi munya nabu ya mdugu musibe malabotene bevina mfanya mkubanya niyo banira makati ananyua kubovira wila mkala mwina muzini abale musupe jini wila mentor dhawa yuno kuputa mdubuno ovano za maronda.
3: Zenya, tifuna diloge na wewe lobo ya makamaka.
4: Udari le wili mfuna loge wili zimpona na mana manne.
3: Nde, ifuna diloge aba wene.
4: Anifa.
3: Mio noziwa sabo enkodu bulela mwana wa. Mwana ununu anu waguva. Ukana zelu vaditi ompita mwana ukali mwamu imaya.
5: Ganifa. Kana la kani le wilo nelo tiyo dhuwa watu rumela na mandamani. Bugona dhinko sani?
3: Weyo onozi wa wila miyo kalimu liba waba. Miyo onozi zuma dhini paduela. Mwane ukalidere tu mwenye wene wa mwana mandamani. Nozi wa sabaya mkwadili ye obulela.
6: Apo, hii sabaya jani?
3: Mwakwani ile mwana wa meri mitana mwoda awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
6: Zoja dhina? Katapula dhetu ijoya?
3: Nde, awene anomvado jadhi na dhinruvi a, ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na mandui, ingafuna wene dhila bili vasikuni. Vina anomvaya mafuruta ane umpuno murudane.
6: Ejo hile bumuzetieni lani?
3: Ne mamunaga, di iwa na mwana mandama ni bagalo gawila.

0: Baito mbonwa la bulletin dia kona midi 10.
1: Radio Mosambique, Zambésia.
0: Bom dia, Zambésia, Zambésia, Nalizo, na Chobo. Anugumia basa murubuno ao osenda shiptali ndimu shiptali ya panwa chuwabo okuno Zambezi ya msugulu mabasa shiptali edi ya panwa chuwabo vicentro zaru fumla na radu msamiki wila zimfadzi njomba zibo zimunu wila makambasa agumia okasenda shiptali edile shiptali jirale panwa chuwabo ilumili okasenda ya gile edule mweri wa janeiro mabasa haba pingido wa shiptali edi mpikina mtungu wa mwija wa machiku mazana manai na makumanai na Zambija na mitikale mwaku onda wako da fundu da inasoji nida shipara development punidi. Ni kwa tino dhere lebe da orma wa meri mirada ya kajino mtungo wa arda maji kumi na meli aba ambole arda ya malaria otia na mtungo wa arda maji kwi matama nai ya kile vile mudha wa kene ne mudha wa abaya kabo okwile mtungo obu mtungi dhwila mpursima kumararu na matano wa ada malaria ogal gram sungwa kene wakil everle masi balu gram Mozambique na sungula basa a egumi ne kwatino dere lina nipaya komandantu wasfa yokuno Zambezia hodoga wila anaba wila makamaka logo ni yele Omar onanina aspai o wila usengidwa atu diretu na vina za mwilaboni marinyu mushanga waloka sadimungu umtiku na wapira pa machuwabo Pamalipo wabwila za kama kumatanu na moda za aspai ampuno Mozambiki. Kumandantu waru aspai kuna Zambezi, uloga wila awene vina awanaba wila makamaka aone, makamaka aspai abale antamena mkatami aba a ogila mada mwarama nlogo. Kulibu nadhali zupara za Mzambezi ya naliz ni chabu zina chugo, mbina mishiru za Mzambezi, kuna mizi miraru na mitala mitano. Motene, bondia.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.

Michael Carreira na Matias Damasio, mpuno mkamulia ni Aradi Msambiki, hochugua Sika Chipos, Malabo kumina matana mararu, mwirobuno wa Mayo. Nuna, iyo nigana vi oda na Dhimpanda Azombe, adhipadidho tena tena, nuna ninga jibo ya wi ndena magano, anda nina mjibo ni mkosani mpo mwane. Mwani ni wakela mutaka bilo botardi moyoni mabasa ili diretu beliwa magano vina univaya diretu mwanami wa Radio Msambiki otene malijelo beliwa mwanama laba mabasa diretu odu onleba dhai mwanelo mziwa bela nili musumana ni ya makumel na mwala ya yaka mwani ambira malabo zana na makumararu na matana mararu anjomba mazana meli na makumili na matana meli ya wila ya kepule nona dabuno labo ni intabelu wa mpule mkwe wa dhita gani wila dhoni wege ntengu muzeu na vina labo ni baliwe João Paulo odu lebile di Samora okulo mkuba wali na Radio Msambiki uchiguo ni ngoku. So Samora na utamala ni mkani uchiguo hatima vina mfruna kama basaba. Eo. Na jibu ejitile yo mduni ya name bodule Michael Carreira na mkwe Matias Damasi. Uyo ni gana vio tamila odha na vintidi wa dhipati dhote na tena mwari wa mabasa ni ngaba aweba. Uvano ni mwobe odo di Grasi Udiniasi Alfinar. Obe mugafuna. Nti tamukartani mbwe noyesa di 20 finger najibu jiae.

0: mabase na ba utiba malugorelia abale adipadi to morua omoyani na oribawe yawila anelopa dua magumano malaboni aba anamawani omoyani anagumane malabo kumina matana mararu wa mwero bunu wa utano yake jini ya machumene zaka wa kumeli na tana moza kuloga dabuno pangumana ni obe pangumani lani owaltu molokwe angumana manguana malabo kumina matana mararu mwero bunu ndabili yake jini ya machumene zaka wa kumeli na tana moza oribawe na sidadio na mpula na agumane skachi tatu marabu makumeli amweru buno wo utano yake jino ya machukumi na dhaka makumeli na tanamoga epadio kunle na agumane skachi nai marabu makumeli na nimoga mweru buno wo utano yake ya machukumi na dhaka makumeli na tanamoga apa amfuna magumano aba mtengo amfuna amfuna padua amfuna lale thiwe dinda madani mwantu wa ninjemerwa ijepi mpara onsasanya dhadha ntambiro na abeni aliga na malaba otiba malugu orelia Zifunologu avo, saa upichelu wa mua kuwa wa uetene, mama lanutu mamba saaba awa, kuloga ndi miniza sonj, obendi miniza saun, zifuna anupangua akala anotamira, obene, labo natamirani, vavi, anchoko chela wene waga dhugumana. Anulale edhu avina otene ya wila, ano koko meziwa otene ya afie na muthi vene. Otikitile di Rauli Ntata. Maito, obu wali mpaka nyo wana nyo mpuno mkambili nyo ni Aradu Msambiki. Wafwa nye la hiyo fia na nalizu ntine chwabo. Mwena akala noa kela adhina mipaga nyo nele odhana. Nga kana tukana. Ni romo tupuela mdima ni yina.
1: Radio Msambika, Zambezia.
0: Ni indara mabasa amuyana, mpuno mnumba ni ya pevo. Kala ni wafuruwana.
2: Basa amuyana na nlogo.
3: Antapulela dhini mpata muyana munlogo ni.
2: Mabasa amuyana na nlogo.
3: Anko siwa na emsor provinciali ya Zambezi ya Radio Msambiki Bachuabo.
4: Malijelo albuni wa nyomotene muni furuana muthi dhubuno. Moyoni mudimani ya mabasa amuyana. Entana alela. Eni mvaya ekulu velo na eni mutitimia muyana. Dabuno ni mfuna nigilatina muyana, onatagie makata mio na ekulu velo eneye yotida mabasa, animu kamietha okala ose makata mio, maski bali maamukwela. Mmawani, ninuafanya masiku mengene ayana, ankana makata mio oika na muwaku, ayana anyimuliwa, ayana anyanyaliwa, na aina mikalilo dholaba, obe osunza. Aya ni nabo maski bali ama mbali ateliwi ama amukwela bagakala ona makata mio anosongori ya vi mabasa otiano tiana ya wila awoze okalao siku na siku na ntiti mio. Dabuno nilina mambali obaliwe omakivali mbwenye masaka abano onkala kwati odere provinsi yu na Zambezia. Ninati ogila atina yene Romani ovruwa na jibo elivatado ninga kope ni weu. Mulina mio juwana Britu mesu mabasa di Jasmilton Ernesto.
5: Ayana okodela.

0: ya gali ya kaya kwa yene ni dako da rote da menti ya ikana managa ulumaputu nsina na diluiza maana akateliwa mela kadimfuna mie ditie dhuwa aima alivene vana akwidhari mie opu mie diga teliwa jazi no barajaria yene ilanada katenta arsorti epa yukonsidiru vene vale ni tukulana milani ndo odere wao na mambalaga ni fiokuno mambala ya divuzo kuno udheli uwe mela mida adheli ziwe upruke dika na mwana na mtudu imbora ka presentare legalmente
1: masa kena mwaka na mwana wenye udhila
0: daikana udhila uduwene
1: udumodho mlogu lenyo
0: se daikana lipo ujimudheli mio kuno mambala abali azive li wanamio kadi upodheli lodo wa mejmu ila nada yene tingu kwa gila ati nizive li wana komportamento dhae ate ya kiye nukala veneva
1: mlogu wana wakana wae vina udhila
0: kana
1: Nyo muda na mwana mwono mwana udu wakili wanga padrashtu mwakila mwana wanga wae
0: wana mada meli ayi mayunu ile vini watakulu vali miyo damdo ila vina sobringi wagamwina wakala na miyo kuleni mamaba kule didhana vini vo unu ile vini vova muda na miyo nzina na idimeki badidha badimudo ila omwina vina badikana vini vo nzina na Antonio badimudo ila omwina tambe Janeti badha bakala vini vo Badimudo ila omwina kwa Eduarda. Ete na abo, na Rosa, ete ndakala na veneva, yunu ile veneva. Odome kusunzile veneva, to konkluwile desi masegunda.
1: Kuloka batakulu venyu wakala amuvi enyu, enjene?
0: Wakala amuvi aga enyu.
1: Yene wakana ae vina?
0: Yene kana avu ae. Jaorejo adho ila miyo, yene bakwile. Badi aleja na anye zelaga. Jabari gazi veli ule weni wano, aweni vina kedikile matakamento ni. Aditukula te diretamento wanu. Wila mutuinyo odu, mwani ududulene, mulugu mulo obama ish, na adheli ni uwaga deserni, so kanilo mutamagia. Ono uyele ukana odo ulima dhae, ono uyele adhaa atukule dhilo bodhae, so na adheli ni wadele. Ikala wene wale, malabu mahono vidi yele lukuno, odo sapa dhaga za mundani. Dione shpasu, awe ni vina venya odo uliteshti mwenye arwa shpasu na apale, na regu.
1: Yanga mzie, nga mamukwela ya?
0: Nga mamukwela.
1: Ulukule mvenyo mkale venyu vene.
0: Na regu lukuno. Dikani shpasu, maji shpasu mejimu, jadi nkalanga dili naturali. Dikani shpasu mejimu.
1: Mmagavu nyumbenyu?
0: Mmagavu nyumba, so kadina konsigiri nyumba ya dere
1: tuene. Ya mataka?
0: Ya mataka, na kwense kwense ya tendifanya. Ubiya buloku kati konsigiri le. Dinkala sidenti vi, ya keji lidaka na sidenti wa mwido. Ya keji ina, dado ilo mitararu laba na sinyore neudu didagani kosa sidenti.
1: Na karo?
0: Na mota. Ni pasar mali maj ni bi si domin di eh pronto di
1: kala meru kadini chaguru
0: kadina guru direto agora di kala venevo ati aki di livavi di venevo
1: to kulu vin
0: si
1: chibarene nyo mamne nyo almudere nyo ba mlima kivale otiano ku wa ziza wa elabo mtu kala wae medelo ya katianle medelo ama kivale na medelo kuno odere ka urukile ni
0: kadiruchile pali ruke padi e nona mio yo kuno na wini wale kavali diferensa bure ate diona bo diferensa vangono bu kuno gakana forsa meji mwisile divai wewe odo deo indikara mambala wila kavirampo dizi wala konsofereri
1: dao dinoweda
0: dinoweda okuno no lima nambe dao ono lima fijan bweri eno fia kampanya yo gulia fijan bukana kobiri akalokana imate bo agulela Bakalavi na ima haba lenga ja talveja na babiwa o ana familia na wajudare. Purukazi ya mada avai weweo na ama mpala hao.
1: Uima wenyo msunzile mada gani?
0: Mio uima waga o shkola na verdadi disunzile kadisunzile odwa digomeli seti makalasi. Deposh so eliba ye ya alibi ile mama udisunzia ya ali iba.
1: Eiba.
0: Eiba na verdadi mio nolima. Ni okuno enje na adiziwa wila mwana mwia nolo no tentare so vile obo tadino rucha
1: mkule mamu nenyunga mfulo teliwa vina
0: kaditeliwe dilidhane
1: obe alubwana ya baramili
0: alubwana ya arame ya se na vane ni ya dinona iyo ambiente ashu di njivile vadidi agora uwe na ima para ufara ambiente udule umfariwa kini dardere tu uli mutu mundi muwene adiekana azulu tinkudaku idara ima abale ena uwa wa unlelega wila pilmeni jaba na mio asunze to aliku idaru sogoro
1: Muna azulu angasi?
0: Dina azulu yeli babale ene udo lapo
1: Muna alubana vi?
0: Mwana muyana na mwana mulubana
1: Ankala na nyumba takwe?
0: Ankala na mio se mama ya ilu forma sauni
1: Mwani yudu vino lukulina ganyo damloka nao lina nyumba?
0: Oli
1: Kala vaya
0: ya mio wakala na mio maga nyumba ivinivo ate nyumba ilo alugarwa na enfermero da ile venevo ali mkompanya ni mwenye mpuso jisibu so yene deste mdoli eta fazer 5 anos
1: dodo
0: uchuabo kani ile la mundu ni
1: uchuabo nko saon
0: mdoli adu waga adu ile na mabasa ina bo labo banku lesegu depois mdoli adu ile divesh
1: para ele
0: que ele mais
1: mas o no kwaga muchito ni ule amloge ba mudha
0: muchito ni malabu amundu ni agelan loge ba mudha ka atender telefone mas eu fui a certo ponto até não conseguir conversar com a moda.
1: Agora tinha a filha dele ou do alamdun.
0: Meu, cadê não entender? Já vi na cadê perceber até aqui já ele o bonitia o grumo era vene. Mano le moda a do diva telefonar pa. O muti larga na 6 meses até
1: da. Mano vai ombal.
0: Mano vai ombal.
1: O muti a cananga namdun.
0: Cananga le munduni. Cadê perceber? Diga um vosa. Aldo, empadu wa chini, ah mama noda. Ah mama noda. So bani goma dhani.
1: Munufuzela ukolie kazuzi loboza makata miyo zini mpaduela? Obe nyo kamuni uwelele lobuini.
0: No uwelele di loboza makata miyo zini mfanya. Zini mfanya. Olaba, duranti malabo unjiwa katambile. Olupa banko, ejilo uduwa banko ina ulaba katambile. Oie lao, sheyu ya problema dhawini. Ziloboza ya galaba, zinduwa da ilina abandonadu, kantambila kubiri. Apa levana alugarie anya odo recuperar lo podilo bo odoana yeno alava ziu dilo podina da ene dijua una makura ya kechile na ido ni gumana na yene kana gumana deste du 5 anos ndilo gumana mweri wa November ni gumana
1: vera zakata no so gumana na mwana nyoino we nyombala
0: se ni gumande ya kechile mweri wa December ni ga gumani leva abudu ore dali murida totalmente murida ni mtu kulani ido ana mwana manona tambe aolo na akela ya mpechile e kurudea ya gora daki para mune mu machino comunicare so ye non coda wila e ye le loku
1: kanfuno ile la mbu
0: mbuza ila i mi odereo nada en viraja kadinzi
1: uno asa pela nae obe mana ya lumbula
0: desh de mune mo munduni mpo asa pela ova nini kana possibilidade
1: ulo kana makalele
0: o wila mandare lo bochilo bona so ai mabele no aguentare
1: Maski yene kamfuno ile mndu ni nyonga mambali. Munona dhavi mfuna vina muti ira enebe mukana murimo bulo mambali uko do mudwala yene.
0: Miyo kani mudwala. Di kana murima mambali. Porque ba ima atabu ile miyo itambe idafu na ngawe ni vina di tabu ile miyo. Kadi mwo dhate kadi nziwa dinogila tena matibu badu bwela chini mpadua. Para mamanaga. Woku avi yewe lo dha direct. Bagasa sanyida imai mi barigona ila te aki vida ya ibu ya mtu inroma vavi inroma veneva agora ofia certo ponto já bazugunu amuri majami ona gaila nu kailo bo ya direto elo bo mesmo isa sanyidi wenyene talvez dizwa gaila da ambiente majumu nduni mwadha yene kana comportamento deneso kana
1: masiku mengene peno o ane onu pupurwa saba ya zirobo Lozivelo de labo onwa yene kana makatamena bo onwa anu kalo bolea viko bidha kwe amikale lozeneso
0: wale avinyago kuno kana programa gonwa peno mfieli yena atu yena gua ambiente watu akwai me kadinziwa ruki kadinviver ne tene podumona ambiente mwina ba voloela
1: wakalo ngwa
0: vi bakakalo ngwa vi ja kadinziwa comportamento de inviver ye jama labo ba kadinziwa na din ale se do jogar o adilo budina já pir bagajo a cobre daí não sei que cadinziwa
1: isso do jogar no telefone ni cobre no gambla badgar mela
0: tá ver
1: buga calo fiar vi buga jogar nesse wen
0: tá ver
1: por calo le boni muzuzumia mas nyoka mugilatina na ene bamvuza lenga mwana gachi nuzuzumia
0: digilatina mas ka o do lugar mamio ele bochivi cheni mwanaga muyana dudulene di muyana mromiliwe bolu shkola yene balo shkola unkosigira mukaravidari amambala ya ni nyanyalla baadha ba viveri vene vale oromile madani mwao la baba moda vidinyu ya romodo wakanga na dabunu dilo bodine da biriberi chini mpadua eh mama kadimoda elo boyo mi kadimoda loka elo bogani jinu pa ingoda we loga yo nile we mamuya nao o na mio ingoda we tapula mulo onkala dane ka ngoda wako
1: nyoko no Mulo gaza mabasa omunda monolima dinime nyu dino porela
0: dino di porela
1: mulime chan
0: dinlima farinya, dinlima nambede, dinolima mbweri, vangono vi mbuga kumu kunlima waburema jiwo, konsigirna, wona nansaka vangono vi praima, ukonsigiri nolima, kadindo uchu wabonana.
1: Ukunu kala madabu nlima mbuga?
0: Makala madabu nlima mbuga. Agora na asunto ila, woka na posibilidadi njeni maji vangono vi ukonsigiri, wo saku ni moda mieli, no konsigiri.
1: Mm-hmm. Oja bai, beo.
0: Beo, oja. Bye.
1: Ukuno mlima gani unaendelea?
0: Ukuno mlima unaendelea ukuno nambede bweri. Iabala na kampanya do lima mpeza no lima. Mi uko mlima kama yanavika dingonsigiri mwe so dingomelo lima nambede na fesha udene so bweri na farinya.
1: Mama no fieda lima mpako gulia vini padmo.
0: No fieda lima mpako gulia kala yaka ya kampanya te ukonsigiri gulia 20 mili.
1: 20 mili gamala mwasa pala watakulu.
0: Tapela na watakulu. Ukumpor na wagulena haima ina kwa kubriji amela dhuwa ajudaru wanamunda. Sempri na masosu ina abu andifanya kubriji levi na kwa ajvesi. Digali madhawene gona ila dikana poru dutu. Vando reda. Waga dho reda kubriji le invira zuzuzu kubri mala. Mio kaladhawene. Kubriji le vanamale gani mio fulumua. Taveri jaya jilo buendi katamia.
1: Okuno nufanyo kuno peno mluku zinya msuwa dhobo. Muno laba wafenwa?
0: No laba waseno pia.
1: Mulina mapia.
0: Dilina mapia.
1: Opia vina bamba basi.
0: Bamba basa agase.
1: Musunzile uvupia.
0: Opia disunzile na mama yaga. Mama yaga alikuzinya rapia la mapadri. Dilo bodingono zingono baga disunzia. Sinyoro du muliba vatakulu hapa no. Baadifanya ba vatakulu vaga ukulu ateluwe mio. Iena alabaga wa viza mondiali. Baadha baadipidiri. Wila nofuna mutuni mkontratari. Apiego ukulu wa viza mondiali. Mela nofuna. Badi dhawi ni wale. Ba kumisa rudi sunzia dhilo bodhi na dhadi wale. Niromile unalupia ba mwadha wa visa mundiali na mwinya. Ate kontrata wa ibimala. Malie deviejo lodi kontrata remi o kalagavine wa watakulu vai. O piaga. Mio dhuwaga watakulu. Uga kala seminari dhaile ni marigadhe liwa. Kala presidente tambaga dhaga. Iyo tambidi iyo mpiela. Dhaene mweri wa abrili ya kejile. Dhali wenu mitarara. Wadi ligarla baridoa ora hata nywa president chapo ni galu mitarara
1: done nasi ya nyomo pia doja za mambo ya msambiki chapo
0: ni pia se
1: mwapile ni masaka nabo
0: masaka
1: mzio bwa mambo wa msambiki
0: ni romilo pia president alivo nyozi gebuza chapo la
1: sano mitarara
0: nao
1: mwapile la
0: pete pia twinabo mambo thenabo ya adile
1: mada yenyu anosibi wa mpia nyo
0: Nino sibiwa na maa wa mwinya muliba kachi ntino ni sasa nyi umabasa. Iyo komo udieno ni foru marle. Ajivezi zino fia uinji ene vadidi.
1: Agora nyo sabo wapi ela ndi mwa elabo. Mwini manu mwenye mkala mwaziveli weni?
0: Mkala mwaziveli
1: weni. Mwukana ntitumio?
0: Dino sentira vontade pruke geluwa ga mwana mwiano le hii nada. Ja paramio naona anga ja diga pensarla na odulo di sasa nyedile wila kavira nimpu naona oli sunzia dilo bodinchi buruke kaofu na waga meka diene odile unifanya wila kakosa nini basanti numa garde servino ni sunzia dilo bodinchi
1: bele ukala opia ukala tereka opia wila visibiwe mfanyire la chini
0: mfanyire la
1: zive vina
0: mfanyire la sizigiri gienti sile di mfanyire la opia na va matuani va pale kayo kana makuravi Kayo kana sebola bai, wila hii ni pia, nada. Vanufuni ya dhilo bodhinji. Pimenta, sebola, sinora. Dhilo bodhine sile dhini ya mkuzi nyampule mupia. Kanela, foja jdiloro. Jetene sile timpero dhimpi wanapamoto. Hapa le dhika kalabo, dhoja dhine wakala diferente.
1: Utaganya wavina tenkunozi wakala. Eji na eji inatakanyo. Wila
0: echi na echi ndoa mnyamani. Echi na echi ndoa mwanakuni. Eji ndoa mumbuga ni tenkuzi wa. Isile da deteni mbuga kosa. Si.
1: Kuloga mabasaba anuporela nivina.
0: Anoni kure.
1: Utia ulima, unupura.
0: Utia ulima.
1: Mbadoku nivina.
0: Nigadoku nukonsigiri lobo nini basabao.
1: Mutambira kada mwero be kada mabasa antida yu.
0: Kada mabasa antida yu agona uye ni unuona ila ni basa antin labili yu navai tantu. Bani vaya.
1: Si. Kuloga mutambira labo labo.
0: Labo mashikai labo. Depende yu ni mwinya agona wila. Por exemplo, liga kala seminari ngesi yeni vina kobri kamvai wa logologo. Unomala malabu mangasia gavai wa yeni vina wona ila atwa gabale. Tambida ava alguma coisa.
1: Okuno kuzinya mliwangasi?
0: Okuno kuzinya ni kala o Oinji vene, so se ole di permanente aveva na manu le umi la pale di permanente aveva mio na causa ya mabasa dali veneva sempre di pidriula kadi konsi na ore da wana mio kadi konsi gerlo kala sempre pel menos kwa woga kala se podi odi sele se targi di nodari kose ajuda
1: mwen mampu mu fanya makata mio mabasa aba na nyo muluga ila muadha na uvu kaya mfanyo asidenti mabasa to anda kavina mtu ufanyo wakati karamu tagayitha ni apadu ile
0: ni bando ilo mi tarara aja delo kuelo aparodo pia para nye ni hali oli wene okana okana kwezu ina go restauranti ina wene ja dado ajudar mabasa wene wale agora soko ni file ye iyo para oda banigada banigosa asidenti na mtu ula adivelela
1: apo mwadhu wa mwavinyo mtarara ba mwadhu
0: wa ya mwavinyo mtarara ba nigadho kuna mdere si
1: mdile na mota
0: na adile na mota
1: ugu olapa vajus
0: olapa ni dhuwaga ni virile via zero kaya iyo ate sena iyo dhuwa mitarara ni dhaga ni virile via pinda pinda morumbala para huku mdere kumu sinyoro kana mota wae mundi mwa bamba na mala ba mwadha vila kambelele badiveleliwa si
1: ba mwadha ufanyo makata mewa ba mkala
0: barikala hospitalizado walu vina ureda mundi mwa baridi wafu na miyo onga alidho ucho wabo epa ilo boya akonsigiri amedi kuvene va vina
1: sasa nywe vene va
0: vene va sasa nywe vene va maji arucha badi pidiri badi la difuna di dove vatakulu okuno vino kala na mano na ye na gua
1: amutemba
0: amutemba aongo do sasa nyi desile da peno mutu ende amwe do podi winde ani kuvantu winde amejimo awe na ono do sasa nyi da di tukulu wa di dove vatakulu
1: no sari wa direto te
0: ono sari wa boka la te boni agawila mieda kusila hapa primero accidente wali mwedobu segundo acidente ali ni bodo
1: bodo bufiro to ya
0: eh mudo kwa to ile so shay ya kose ile vene vo eh ile boya
1: ali loda
0: ya ali loda agora eji ni bodo tazu uno ile oku bani kaloku iji baika baadha bali dwa bata kulu baadha weliwa yeni badi tida badi zungunu cha bila porondo kavenya mi badi venya badi mela mela na da dino vicente bila bai dinoda malabu mangasi dutide ono weda mas depois de venha de do outro culo meu marcar a diferença meu na galera na verdade nem o volume se
1: o mano diz olha não me lembro na hora curva didi bo muteliwa fala mamuela camugla tile monolima monolaba não nanga ele guru indi mava didi guru dia tem nenhum mundo na ouve
0: guru dia dentro na minha onze o a di munha na buia dindi va dindi camieda caiu fna o agameca mio podu ila dikana guru so kala yene badi kavon ladanaga porque aí ana enji malabu menja no funa akose ni basa ni modave ni maji mutu mwina kaona kanoo dawe ni meji mu yene ona gawila shi elo bobigam segeda bagona maji mio no konsigiri ona ile bwejile kidi dominar mi dangana gabi maji ka ofuna waga kufuna munya na buya mulugu ondi tidela
1: kimo afuna ula mwava evina mpaganyo gano wabala nkodo vyo odhelo bwene mwafu na mdogitha
0: abala nkodo odhelo bwene miedi gaona kwa gadinu wafu kamiedha malabu menchi wakamiedha bada afanya badimba azeru mbwana okala paradu na mpodi okala paradu notota dhilo bodhina vatakulu weyo limuiana kavitha negosi ukargeri okala kungodo negosi ukavitha volima okana luguma kweza diaru kupirara atuye ili
1: ayana
0: ayana kwaga ya odhelo bwene
1: agila yanu kero
0: bwene majidimba zero
1: abasa alugilati batako
0: ugilati selukana bimva ya mbalaga kugilati mio kuno kadanga ne lodha embora forme vivere mina ima onodona dindo omunda badilima mio da ene dikana nia dikana roja dikana falinya unaona movement ugafi omunda waga unaona agora chini nrucha olima nambi dikabudu ile vukamodar kilimato yake ne jilodi vurwana balima bakana Ovirilio na yaka yantero mamu na ibali perezo ato konsigiru osape la kumida yeteni vatakulu ate yaka yantero maino odla denovu mela mbalaga kugilati mamu na wakangode lobo kamba idea tere nukunu kuwanini wakana sheyo akakata ni mshifasu mwike mkose porisawu ya miale uvenya hapa parapale mwona kalavidinyo ino miurare jadaene amfuna ala bene juwene mela kadanga ni mio digasegedea nuka sami ali mitanu miraru mio tiaba dilapale sabao dikana kadina uchidiana miyodwa indami ali daga mirarumi nai miyodwa ugulia dina uchidiana daene uviveri kuvi
1: bueno
0: ana uye alubona ni miyodi kose davi miyodi kose davi gamona mkwa bana wole kali uvi wole kala din kosi numpodi
1: enquanto no horário amono
0: no horário amono aí mulugu bamuka mira de lugar de bicala depois já mala por sua vez tempo de hoje não começar mulugu mal na verdade o divulgou na bela mi o maino de funa de bicala no hoje
1: mangana camundo no maquivale no boa na segunda hoje lá o mulugu na injezi na na muzi mugelo o amuzi isso de ter no boa
0: mugelo o amuzi no boa Mudi mwajadi komo dichelele mwale so papa ga kwile ni idho wa inyo makivale interio inyo ni yela ni idho kosa kampa so kani kadiyele liwa mash tavere
1: mwada melante tipe no mando wa
0: nali mutati mwini mutati nando otega kala ukweta mikamba utida makia ya maitata nando wa mutati
1: labuno kuno mwela mwango
0: ni mwela mwango
1: Baito dafuna anga Maria Makanaba mwati the maleje lo na mudutene ya makivale utena no urwana ni mudubuno
0: Mio dinwava maleje lo abalaga itene amfanya murda wa mneru gurugu amana Marieta amana Paulista amana Eva itena liweneo ena gua lubera nova maleje lo amana Elshinia amfanya weneo bera nova maleje lo amana Luisa tambe amfanya Maputo A sobrinha Gaina amfanye obera, sobrinha Maria, no umvaya malejelo, sobrinha Lurdi, amfanye a weneo shmoyo, etene noava malejelo.
1: Apo jibo, chua bom no vuruana, mafuna vuruana jibo gani? Nuno zivile chani, mukosa muga vuruana ba muga buela muvi.
0: Ja, teno jibo no buela mi ovadidi ja, no buela jibo egereja ovadidi ndi pamurima.

0: Ati
1: baito hiyo no tamalani ali makani na muyana ovende o makivale labo ya obaliwa mboyi wasaka banonga maluga yene la kama 10 lukuno dere nona wabalana e labuno mamkwela mamune omtia kagilatile onuzuma onotile mabasa oteni mpaka wapita vina bale ana makalelo peno o agana ni kami ezo bagatile mabasa ba mabasa wakalia yene vina o sidewalk na masunzia nwalaga aya na kwa aya wila kagilati azuzume ni mabasa ya wila sapele aya mabatakulu asapele murala nota malena na motene mwala na mio Joana Brito noguma na mabasa asuma na ina
2: mabasa amuyana na nlogo
3: antapulela vini mpata muyana mnlogo ni
2: mabasa amuyana na nlogo
3: ankosiwa na emsor provinciali ya Zambezi ya Radi Musambiki Bachuabo.
4: Yo vina nazi velo fukala na nyu alo kuno dudene mkunyo malabo tene mwana mwyoji walizo ni inrabuli ya hatu wenza na tina Belton Kasimu dana ni kamivyo na Paulo Lopish mio na Paulo Lopish ni doa

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwa saa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku
1: papa.
2: Kii mwanaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi mwanaka, onna ponela olya sulu na sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kadhire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chima ka uliwili. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta, ganyara.
1: Berta, berta, berta.
2: Kineme la wira wea no berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matene wani nichile makupa wa manaku. Wenante olele kivinya ni ikuru kinaveasha. Kwere sisiano, muge seo sipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni mureti.

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihema hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku
1: papa.
2: Kii mwanaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi mwanaka. Onna panela olya sulu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamu kathiri okala no ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yuyo ni berta ala kono chima ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta.

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kalayene mu cozinha lá, muna no. E ropela yo te possiva sha. Me pari pari ma capa que nera ka kina pe amuna ta dentiala. Que ni kina ma pe ato ni kuna ya ka nari mu kucho muto kwene. Que na yo ichana yo laka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paro njiwa mahiku utene. O kwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Moja nmwanyo ekwa hati kwa hama karano. Wee mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ah, hey.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamu rima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Uu? Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doronu o musika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinya kukunele wihi kaiwe ikulihi. Unakiwa?
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipe haikumi. Sampora, ayu terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasi kele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako o terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasu sa hopa munaka. Rapoyo bakanto.
0: Ah.
1: Oterekeli wene ni makato bakanvene. Ohiesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini makalelo makina.
1: Ai. Ohia omuhela mokaraka amlo chao. Kimhenle mochakwa. Osiva ho?
0: Ai ote posiva. Echwe la wona ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo henda wela wapea na chuna wakulela mahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodu wapea.
0: Ahe, olakela hayene yoye ya mahiku uchapa yoye ya nihiku tinihiku.

Nisoni weharaka nanaro ya senta muna homa budu. Wana we mga mutara muhawa muholo. Na halo rukunu sala mitipo maputu wa winu gulia ne. Michelo sa wosh sa shokuwa wala. Tiwi sa opajwa sa shokuwa wala. Nivoluela huhiyu. Nivano hii nivoluela nle buwano iti. Buwano iti ni nyomvoluela. Mwalukuluku mwamwe chapureva nova kanu vene. Wana we na voluela vava. Na halo rukunu sala mitipo yu maputu. Na kukawo sa opajwa reje ni hiku. Sininana leloma hiku kuminu makina kumatona romweru wa mayu. Nivyakawa nivarere oholo na sasa kama kalo pihia ilukulukue wara tanu na muha nimetala makumeli. Ilukuluku na ya horu kunisala mitipo ya provisia ya wapula ni ya kuburia na omishelo sa omokomu ya lejelo ya imakua. Na kwa kawu wigo na sasa makala wolo ya nyano hiya kani matamu wa sintama na lejelo ya kunya. Elapu ya msambiki wara tanu na muha.

0: Serenye nihiku sinina.
1: Mahiku kumina tanu nararu amweri wane tanu eakae konta ni masana matanu na sese ni makumeli. Nihiku ayariwe Karol Yosefi Vuitila. Elapo iyo Polonia. Ari papa anawili olampe yaka makumeli ni kinatanu na moha.

nihiku na nawili tiwi nihiku kumi na tan nararu ahiholeli hamisa avahato muteko we ukaristia epoma yo maputu mukuma wo mashava opachere yakha ya ikonto pili olapa wa Juan Paulo were ani makachamiho ntwa na wicheliwa yakha ya ikonto pili niki na tan nararu ari na murungu wa Pasqua ahare lihanan loko mukeresha na veha wenre omali hamisa yale Mwiwara makumeli ni moha, ni mitala makumararu ni atanu na pili, selapo yo Roma, wanihiku wanawili mweri wanese seya kene yele, elapo ya hakela michaka so hichiha, sa okwa wa Papa João Paulo anawili.

Thank you so much. Alikupemba dilebano takuta wakulu kakamwe. Aleki macheso. Hapo tazi na nkondo. Nkondo na tsuru sa dilebano aliku za ye. Paka nzizo mpangwa za tuzapa nzizi kumakama kofema. Pindi makuma tatu. Binti yuma ore na 30 minuto. Nafilefi mwaza dilebano mpangwa za kata kalzikla la Mosambika. Nkondo indi na tsuru sa ndi nkondo. Nkondo sedidi nkabe.